0: Siling Panikiano, tadaw ko ng Mantad Jam Kasiam, gisa may jam pa po namin sa Kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako naging makopya ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
1: kong meriti? Iyeng kopya, o saan ang naka ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, iyeng nagi, o saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopya, ang iyeng sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, pya kurugyat, mingilo, hindi. Kung ngayon tawan, hindi. Daan ka tila.
2: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kaila ko na dah malas ko so, na mangin tungin sila.
2: Malas o malas na po magkinang ano pa radio kaning FM harap pun degyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pun degyari kapailan ko ngayon tawan orang oh. Mamaya kaning FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abisan ang saban benetiman ko pulang musati ruputan ko ngayong ayat tawan mantak tadaw bay na 2022 tulang kawalu tahun 2002 na pada manam yan na tatadaw ko tol ko-anam kya dagiti dua tas sa kiningaw kasaban bay na isarasam sa sadapan rumasam isa duwa na kainan panakotatuwang isarasam Lina Subas Akawas, Tuluna Badam Talu Darja Celsius. Lina Subas Aserba, Duna Badam Talu Darja Celsius. Sementara kita di atas tambunan ke Soban Bina Aisarasam. Ya. Sedapun rumah sami sa dua nakainan penangkota tuang Aisarasam. Lina Subas Akawas, Tuluna Badam Talu Darja Celsius. Lina Subas Aserba, Duna Badam Talu Darja Celsius. Nabawan ke Soban Bina menegi sedapun Aisarasam. Ya. Penangkota tuang rumah sami sa dua nakainan. Lina Subas Awas, Teluna Padam Telu Darja Celsius, Lina Subas Aserba, Duhana Padam Lima Darja Celsius. Tainam, Kasuaban Baina Aisarasam. Sedepan Rumah Sam, Isa Duhana Kainan, Penangka Tetuang Aisarasam. Lina Subas Awas, Teluna Padam Apat Darja Celsius, Lina Subas Aserba, Duhana Padam Telu Darja Celsius. Hingga rapi arbutan kau ngayong-ngayong tawan, Mata Katada Baina, Duhana Padam Dua Tulan Kawalu Tahun 2002, Duhana Padam Labus mantah diti da kopisan mangingintong tahun Malaysia mentuk diti dapat watas penungkai dan sakit alasan nakanun kepailan amnei kapasaran amnegi musik otokakal kodat pimpai dahi tidak radio kini FM.

Papingan grade ke isa, kigatang dat RM5 siam tusin sa kilogram. Papingan grade ke dua, kigatang dat RM4 dua na padang walo tusin sa kilogram. Gata kantalan grade ke isa, kigatang dat RM4 walo na padang 4 tusin sa kilogram. Kantalan grade ke dua, kigatang dat RM4 4 tusin sa kilogram. Am gata sikarap, kigatang dat RM1 hapadang 2 tusin sa kilogram. Kanau biar kata anda kata mentak kata nak bayar tapi naik. Kami anda titit aduh nak berdam dua tulan kawalu tahun 2002 nak berdam. Kalau semangat anda titit ketinanan pemurahan kata sabatai ke LIJS. Oh, hai nak angka kasa kata anda kata gil. Tinapat kapingan nam to kay nakain kasa na karga ta RM5 kay tapi naik. Kantala na maruruhay ng matik, ya? Mga inida ang pamutong itik, ito pinay, alalay na din, ano ka kita mamutong, naliluhuan ni kanto, mga kita pisaw, ito pinay, ya? Kumadi kini, masa-masa da, ito mamutong kata, kasaban may na. Sige, kumadi kayo, ya? So, ikayo nag-iat, pahingkas kagutit ekonomi, ya? Ekonomi pagunta kau. Ay, pahiti pagunda at asaba. Elvia sa may paran, hello. Kapisan ko sa ban, salam bulan merdeka kasi ya. Tadaw ko anam, dijajirin. Kapisan ang napapala paparan karaja, yung pahijur teknik, kining FM, may batsok niya. Hello, hello. Kansan ang kamulutan, kining FM, ano kabar kasi ya. Lansanan-lansanan kakal alidas pompus timpo. Sigaw kirim kiriman. Pasan manta din sana na kambulutan FM mo ni kita daw siaran niti kasliman beras Melayu Dusun Murut manta di Arni Majanun Silof Angon Adi Muji Marcela Kakana Rumbay Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Tomani. Salam pimulutan kakal sa igisam kayo kurat ko yan da tawan di kayo kasi ya iti na pangako isa nang iti na alasuna kasi ya kaya sige ako madi kay DJ Jirin artis sabahan asampin mimboros murut ato kanyangan Maraguti pasan naramit ko menta din na rumbay pita batu tolong na pudam dua checkpoint sandakan kaya sana ko sabang tadaw ko nam dia dijajirin mama sana ko tabi pampad minggu ko mapaganakan ko dead number alang sandad point lidas kasasari amu ko nagilingan tambalot kena FM nga siyaw amu aret ngaran tadaw bay na DJ ponyo da sending na bulaw ng kutupus ko hain justly ponsi ko DJ Jirin kasi ponsi ko ni kumadiga magina ko tapatin sending kya Jones Gobong pinapata di Helen making nga ISAP yupusan ISAP ita gadan Alice Paulus Saralan Kapos yan nam nagi Emmanuel El Salvesta Saira Sangulun ako kini FM ko hay aramay ba

0: Ever. Sining-sining ko sa Dolomis.
1: Kasalimbahan ko rin sa suyo.
0: Akal mo kinuho. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo mekahas.

0: persembahan Boris Dusun Keningau FM.
1: Ang garap ya sini ngaman tadi Emmanuel L. Salvesa Sera Asungulanan ako. Nga pagkala di nakarakota ko sini ngaman tadi Elis Paulus Arlan Kaposian dan lagi sini ngaman tadi Jonis Gabong pinabata ni Helen Making. Aisa piyapusan, aisa pitagadan gaya. Minagbitatan meri ti jam kasiam apa tapadang walu minit kasaban. Ama harti pasan naramit ko man tadi ti WhatsApp kini FM kaya. Tapi sedangkan ako sabon tadaw ko nam kumadya DJ Jirin tay ka DJ Oboy kasiya. Tapi tulan kabansaan haras sunday pang karingaw ko ko sabon bay na. O tadaw bay na akon ka tadaw dat misusunday tako kaya tabi na eh. Apo tadaw na tadaw ka isa kaya tabi na ay. Tadaw ka isa gisam tadaw ko lima manu po tadaw sunday no kaya. Harguti pasan na ramit ko kapisayan ko sabon kumadya DJ kini FM mo kila ko dad tigit tigit tadaw kapiro na it manimbar da sundayt pon sikaw tadaw ko isa gisam tadaw ko lima manda kayo po tada sundayt kaya harguti pasan na ramit ko mantadi amankan kaya. Aman kan salam Malaysia medani kumadika dijajerin salam merdeka alasan negara Malaysia terus aman kasih dan makmur kasih tanggal 31 bulan 857 hari yang mulia hari bahagia sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka merdeka. Sining diamankan ya. Kadada kayo lihuay dat papagili jalur gemilang teka bendera ya, bendera Malaysia am nagi bendera Sabah. Ikinayan da kayo ya. May pamali bendera man da kayo potondo ya, teka man da kayo potompu kili herda nugarni. Kanatadan da tulay da kayo. Manda kayo patang pukulay suang dat karita sa sakayan. Suang nagida dupis da kayo kaya. Masigaw kasaba na mga manda kayo tobya dugulak kaya. At sadangan mamaramit na daw merdeka tulung na pa na misa tulang kabangsaan kaya. Darbo siyam na tos lima na pa dam turu materita binay. Tanggal 31 bulan 857 kadi ya aku dah asarau rita binan aisa na sining kia ngara sining apa yang sarau kia. Hello DJ kabisa nang sabon am tabi tadau ko enam kia kadi Andong Juni Slime sigaw madika Andong Juni Slime aku ko kabar to ko tensanan lepas ikaw nang awit binay masikaw mai ko pambaros ni pon mangin lagup kia taika mazu kau. Minsan nga tinan na nagi makan kasaban sa kuri-kuri. Sa kirad mintang kuska nga sa kuri-kuri, talo na padminit na kasaban, talo na padminit na sa sadapan. Lakan ka pa hindi, ikaw po kuya, ma'am kya, gumaya matiatian tabi na eh. Pwede na jam kasiam, lima na badam, isa minit kasaban. Pagin ako tapos sining tabi na sining mata di hand justly nak belau nang kuti tepus ko so tengah gua sining mata di BT Eling songulun ko pusan ko am negi Bodrick Paulus pina mata di Hana Emily Quintin opus aku di ka kini FM ko ya ramai.

0: Genino FM.
1: Ingat apa yang sening mantan di Bodrick Polos sepiring pertandingan Emily Quintin Opus Okud. Bayan kumadat masih sening hiti pagun toko pagun di Sabah. Ito nakanumun supo ada sening-sening di Angosanang. Yawitan dat mamaramay tayo ka Ngardi. Mengisah sama de ginawak ya. Bayan kumadat sana di mo susupo sening. Diterpay pagunda sa ba mukuhay mga kailahan nga o gumukaguman at kailan masubusin nga ang nag-iisuminding susuminding kaya lalipaw pa ng iti na panang kayo ng sakit kaningaw tamunan ranaw suk na bawan itinom kaya kailan nga isuminding kaya tabi na tanganak tako nga kailan suminding kaya talabi ba iti training dati narudusun kaya alat ako nalihuay tabi na eh. Sekarang dat alihuan tekawat beras-beras adusun tapi nai ngatu kai negara deh. Lain darah sih mati kepada alihuan tekonak ya alihuan tekonat i beras-beras adusun. Maka dedi ko mandi ko di tengah kemalingan kia. Mai dah kau nah. Singgung pas tekau dat menuduk dat tengah-tengah anak tekau. Masagirad ay alakay lang ang manta ko tudukay. Masagirad ka sa lang ang manta ko tudukay kada irakirakay. Kaya nung kanata ko nung dato lupa tayo kataga ko itit boras sa dusun itit dimpak pamagunan. Kaya jam ko hapon na 6 minit kasaban makinawata pa sining pagulod arang ako itit kapsul at minggu kapsul sumigampat ari kata jam ko hapon hapon na 5 minit kasaban Milton Gintik aralan ko po siya na nagi sining manta di liaw kusap kaya pinikano di tapinay arni majanun eritandat captain kapal terbang.

0: Kinangaw Kasilimbahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Grabe yan sinin mo tadi, Kasmin Yubang. Kasmin Yubang, langadan tapa mabang ko kagyan. Nagi Johnny Guntabid Orlin. Parigo na nga na Rayom Kawi, rangarangan na pendengar kini FM. Marangan rakon rakonti kini FM, ma'am. Nasaan raso swab o Kawi. Gini nga ra rimbay-rimbay. Sobra gitio. Jam ko pa na patumadam siya amin ng kasabat. May nakasari kaya tabi na eh. Masin at minsing ilat ako mimbara sa noon na pagyan. Mimbara sa Luzon, mimbara sa Murut. Mimbara sa Bajaw kaya. Mimbara sa dat nagyari di. Tinaro dat mimbara sa Suway kaya. Auto kon nagyari buyukan kaya. Ako na abuyukan na tulon kaya. Papapapap kami bersedda idaras tako. No cancel kano mo dia kaya. Aduwa na mati at radio kaya. Aduwa na radio hiti da pamagunan. Kasilimbahan barasa Murut, kasilimbahan barasa Dusun kaya. Kaya FM na nagi Sabavia FM na, duo na kaya tibinay. Station radio kaya FM, ang nagi station Sabavia FM, iti pamagunan. Pag humukaw station Suway, ay sa mati tibinay. Kaya duo na kapiya. Agor pa nga, musika, kumadi ko iti sanan kaya. Wow! Kaya. Kailan na kami. Kailan na hindi siya may marasat, marasamurat. Paranik ka piya, onsay ka. Masi minsing lahat ako, Tewinay. Minsing lahat ako dit, itatarnang kababarasan lahat, ya. Haram mati tangatambalot dit, nugyarin si Gerard, manuduki siya bumimbaras dat duson, teka murut nga. Itangasalat to pagulonan, ya. Angasalat to pagulonan, ya. Sigarag ka kuruba ko tungkol ko sumandakan tayo katangan ako agom. Pengka, barasan na kayo. Kami tanga salat na barasan kayo. Kumbal po nagyanga pintaganan. Say, nakapiya may nanunok di ka na kan. Nagyatabi na eh. Nagyatabi na eh. Paring ko nangan, ganap nga, once ikaw, kabarasa dusun kaya. Rayon Kawi, kanda pa nga kubadat kambulutan tayong sanan ka, kya? Ika rangan-rangan, kanda pa nga kambulutan ka, kya? Tapi na, eh. Amanrangan, kanda pa nga makinangaw. Rakon-rakon ti kina FM, kanda pa nga makinaw dahil ti da radio kina FM. Kakanta, kya? Tapi na, eh. Makinaw tamo sining. Sining mo tadi, just ready, gossip. Sumanak talawa. So, tanong ako sining matadi sa Libin Bugis, sa Jail Putong Gata, pinikiano di Tabinay, magkikinangaw, Radio Kina FM. Oh, hay, aramay, bari kata jam, kabar miso kasaban, kabar tiniba.

Unsa to kakal ko pa dat mi empay dai ti da radio ken FM mentar pa di jam ka nam kasaban ni te no mi bai ko di DJ Syukri pinapalambos ti kasliman bersa malayo sa lena da tolu jam kya mentar da jam ka nam kasaban gisam na rita timpo di te no tina nan ko ko ti lambusa kasliman bersa ta dusun mentar da jam kasam kasaban gisam mar kita jam ka bodom do tanga dau am kada lewai nagi tapi nai kasliman bersa urut mentar da jam ka bodom do tanga dau gisam mar kita jam ka talu sadepan tuntunan kagu kasliman bersa ta malayu mentar da jam ka talu sadepan gisam mar kita jam ka turu da tuang bai nati jam ka pada misa minit kasaban Jimmy kasi miss buliga kaposian pagulod arong takot babayan anoh mimpanao kada FM kuhay aramay ba.

0: pisanan kasaban kapi salawat tako kaguh itid ababayan kanaumin panaw. Hidong o bainaditi iti akuid kampung rompon tambunan. Niyampay sungulon tambalot asunang dot mitutun tako pa disyati.
1: No pang ha, i Johannes Kindalo, mantan siti kampung rompon tambunan.
0: Oh, alalad ka nagpengiyan iti?
1: Ay, early to mati. Aman. Lebih kurang 60 tahun no matud di
0: tahun na pengen hitik ya. Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian tay ka mangudin tuunian di dan gulo-gulo. No at kailan no mangudin tuunian di timanta di gulo pa.
1: Bumuksar la ilan ko di aman iti nan nasempetenem. Ibong kau ngawi ami turalih ka di melingling nga Inggan na di kayo turan di bahay na mo.
0: Oo.
1: It, nungkaya ko yan di rin siyong katagong di tangkungan ka di.
0: Oo.
1: Tangkungan ka di. Na kayo ba rin. Magalang tagong.
0: Manta di taon mo kapag kailang mga dito na yan?
1: Lebih kurang malilid akan tari. Umurumur ko na pa nga balasan taon nagi.
0: Oo. Balasan taon nagi. Isayat mina manunuruk liyan mga dito na yan di manta di gulo pa?
1: Iri-iri na net maling ko sendiri, itapako, itabangan ko kawagod, minanudok ako darin. Saro di kaya karang o di alaming unim, sanang lirid, ito, nuri tumiro ko.
0: Kaila, kay mamasay dat to niyan?
1: Kaila, dati, mulok-mulok po, animot po kako darin nga. O na di bena, di nuri gagaran na tunturo di manadidid. Kodi sa dila, sa patan.
0: Ibong kao ka, nga, kaila ka nagikis?
1: Ilan nga, very moment sa hindi.
0: Ami tangkungan nga, ike?
1: Tangkungan. Nga, magamagat pa tangkungan to sumbarang, dasuditan na po it. Paring nga, jadi na rito.
0: Makita ko, datagongan kita ti Bainag ti Tupinay. Haraat isa at sampaton.
1: Oh.
0: Ika sendiri at minaman sa iti.
1: Uwi di malad. Na ikaw di yung masila at kaningaw ti diaman. Karap tangan sila at tamograw niri di.
0: Oh.
1: Sila na binalian ko.
0: Oh.
1: Elan na ako pwede gulo. Pangaw na di. Kakuod man na di bayna. Maling ang gaya.
0: Hara at ang anak nung kailan mangunid sampatan?
1: Ay, ingga na, ama, ingga na kailan.
0: Oh, panaturunan. Oo. Ma'am, milamatod, makinangod, pipira at sinding tay ka tunian na sampatan? Ma, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo tay ka, ipay kukura.
1: Mimang lang gulo-gulo
0: ti. Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian pangangambit niti.
0: Oh.
1: Mimang lang gulo-gulo
0: ti. Oh, ba. Babay na gya.

Apa hal kagakan saya datang noro amkan sayan anting esramion. Apa kagak kosana pora jam kasar datang noro aringotaka ahono pamahunan. Ampa kakara ino patutun aku pira mayon loho nunga tara oro hitu yohino ro ngoporam ro hari bulan sila kavalu ro ngari buh ro ngoporam mono loho nu susugata balu ngaringgit tapat ngoporam sa ngosin sa kilogram gata kapingan grade kasa limo ngaringgit siam ngosin sa kilogram gata kapingan grade karuo apat ngaringgit ruo ngoporam balu ngosin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit balu ngoporam apat ngosin sa kilogram gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngosin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam tulung ngosin sa kilogram. Panduli ako payo loho na susagata, balong aringgit, tapat nga oporam sa angosin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa limo nga ringgit, siya mga osin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo, apat nga ringgit, ruo nga oporam balong nga osin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit, balong nga oporam apat nga osin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo, apat nga ringgit, apat nga osin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit, oporam tulong nga osin sa kilogram. Ampa kaka ahohino pinengkol no lembaga industri gata Sabah LIGS.

Ya, bahagiakan saya Andra Tenganoro. Amkan saya nanti asrama yun. Amraina kaya karako DJ Zalolo itu. Raka salula Andra hunumurut sukura jam katalu ramai. Pengkonan ramai yun ang kini ngoramora radio kini ngaw FM on yakin tok moyun. Abuli kami mayara frekuensi siya mga para mapati tik tulo MHz am abuli ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Kaka abuli ka po ang ito rabilin mo yun mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siyam limo balo siyam onong balo onong balo. Ang pagkakarista ka po ang kiningora rimbay sanggilan kapupusan rimbay ri Irwani RR am rimbay ri Rosario Bianis tangin huang liliwa rapaat pantingay santaka. Raisa kaya ramora kasalulaan rahu nomorot pagaya mantakau monsoy.

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oy, lingkong kuwi no, kula lingkong.
0: Yo, tantanaw mo.
1: Onsoy.
0: Kenapa ito kalau nakapaguma? Yo, Anso. Rorong aku mo kondo mini wago untuk kadai mayang. Pait palian salarong ambiat.
1: Oho. Allah, tapi hinong alingkong, sino pa valin ko to vai? Analiro ra sakot raun hiya to ronga rapa huntu.
0: Hey, oko tiyon so, tatango ay kurojo mutu. Ibok no, mo ito akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Iyo.
1: Ah, ay tilo na ko sa loray. Wah, mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyon so, amon makin balanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyok kadita no.
1: Iyo, kamu. Lingkung.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapo penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo ka pakanan gini on so. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mo kondo ko talungatus.
1: Talungatus?
0: Iyo ka.
1: Kulo, antakuan mo ha. Kaya ko ka malanja.
0: Abot.
1: Oh.
0: Amun mo kondo traffic yuk tikulan.
1: Ya ko, naliran ko. Kasi. Da.
0: Abot tinayo, kampinan takaw pat mong pokar karita. So, bah. Naitilan aku no. Ongit takaw kadai mayang.
1: Yo, makaw. Oh.

Paili rai mena yang travelin mo yun may ra WhatsApp may ra nung buloho sa siam lima balo siam onong balo onong balo Amra ista ka pang kini ora talu rimbay yo hino rimbay piroto nang ko bayawan rimbay ri Teresa Anjun rimbay Shakila rimbay Ricardo John am sumuno hina baho rimbay intori agis wong mantan iriin ko.

Yau pahagaka pasuku aku piramai ronda aho. Yau hino reino ulu nasiha amati rausin. Ra amalira ka besit exhaust ra apakon sera motorcycle. Tapi ka amalira paham pinan no ulu yau hino helmet. Ronda upap aborok. Ra ulu abulia kaunggara kayahan ika pono arang. Tapi yang ibit ra ulu alumbakan. Bayar hino pahagaka pai-pai le imun kayahan aloho. Tapi huangonkan saya no inan. Tumalarang ibit ramutu kaulo nampin no inan. Am huangon po ulun-ulun na hingaram mo yun am kaayahan no ulun bokon. Ang pagkakapeng konangan po yung rarangan taka andong junis laim ranang ito rabilin ramo kansayan rakama yun am kansayan ng tingas riyon sa huli ko po yung pangkonangan riyon nang ito rabilin ramo. Ang pagkakarayos taka po ang kiningora rimbay pangkulimanan rimbay rinjahede siambing rimbay kando iwo tilain sa gulyo rimbay ritroy chuan ensen am sumunuhin na baho rimbay kuritmo akarati rimbay ros by Zuriani bokun.

Ya bahag ka kapeng ko ng ramirang kining ora mo ora radio kaneo FM ane kintok mo yun. Ang peng ko nangan po yora bilin-bilin initaran mo yun ramo. Ang pahaga ka roi no jam karuo limang oporam talunga minit ramai. Ang nakasukuta ka nara kapaparan no kasalulaan rahu numero tra oro hitu. Ang makiasiaw sinolay rahu ika onsoy na ringoh mo yun intorako. Am sumunuh itu rangan intakan rangan angka raja DJ Aida ralom kasalulan rahunum layo santai petang am harmonika. Am rois tagapo ang kiningo rarimbay upusku rainan mo rimbay rijaim kumbong. Am paparin no rimbay midondo rimbay regalius bukin Herman Rumot Musia Suka am Mary. Am hene akrintor ako au DJ Iza salam Malaysia Madani paing konangan.